0: Pai pak tuku i kausai pe, koyak diosta, mana tuku i shungoan seru shikamantame, ni narupa kun kuchap shita shikakarka. Konanka shuk runa.
1: Oi. Mai pe mi kani. Hau apa chapi chukani.
0: Avran.
1: Mai piti kane.
0: Manara khawa pacha pichu kangi.
1: Mai piti kane ke.
0: Kambaktu kui kausai pi. Imaja rorashka kunata rikuchina. Punjapim. Punjami baktashka.
1: Yuka.
0: Ajita rorashka kashpaka. Uinyai uinyai ta kausana. Su magjakta mangmi pushashka kangi. Mana ajita rorashka kashpaka. Uinyai uinyai ta. Kausana jaki pacha pishitashka mikangi.
1: Yuka kausai.

sumaj alabanza. Kaituta manta, paikuna kamana ecuatorianos kuna chukan, kaikuna kakan gringa kuna nyukanchi rimaipika. Paikuna kasta wanka aji wijay wijayta, wijangapaka paikuna ka idioma tami yachaita kallarishka kuna. Paikunaka ñukanchi rimayta rimashpami yayito pakshimitaka ñukanchi yayitukuna mamitakunaman compartishkakuna. Ay, kay punllakuna parlakpi willakpika medio hawala kashkashina, ratu fácil kashkashina. Pero pobre hermanitas, pobre misioneras ka imalata cheripasarkakuna. Imaginalla chari pa sufrir kakona, wakar kakona. Imaginalla chari kai idioma takasna kantanga paka yachak chayer kakona. Junakona kai achanchi kanchi kai Ecuador imapika ya Dios paksimi tamana yachash paka atskaturo sinchi kausa ita kausashkatami parlangona. Uyashkanchigmi. Sasnapis kay tutamantaka asitata yuyarishkanchi. Yuyaringapa kay sumak kantito ima wanka. Sumak kantito ima ka hasta wanka. Nyukanchikta ka yuyaching na chun. Shupunja ka yaito paksimita uyarkanchi. Chaskirkanchi. No se maipi su kampanya pi iglesia pi o tal vez su pastor. Kambag yaito kambag mamita. Himalaya kangman huyarka Dios paksimita yachachayarkangi. Saigi Dios paksimika. Muy usina. Kutin ashpa tarpunaka ñukanchi kanchi. Kunanka kutikai kantito imapika alajata yuyachin nachu, alajata yuyachin ñukanchi ka kutin kai muyutaka kashapi urmas kashina chuchaskishkanchi, rumipi urmas kashina chukashkanchi, umana kashpaka ñampi urmas kashina chukashkanchi, umana kashpaka alli sumak yanak la aspita pitar pushka sina chuchas kishkanji nyukanji la takiu yari sunji nyati nyukanji manka yaito Dios paksimita yachachish katapish uyas katapish muyo kashapi o rumi hawapi urmas kashina tukos papore kunji man yaito paksimita yachachish kataka parlas kataka nyukanji kausa ipikashu aji ajba pitar pushka sina mi kausa na kashkanji porina kashkanji. Chasnalayata yuyachin chaymanta mikay sumak kantito imaka alajata nirka ultima parte imapika nirka kambak shungupika imatata yuyangi Dios paksimita chaskishpa Dios paksimita uyashpaka. Chasnalaya sumak kantito yuyachik kantito y kay tutamantaka apamurkanchik ashita imata nacho ashita taber kay pishukzito uyachishu chaywan kakotin. Katishun jami.